ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto

0: Bema yi biya boy. Bema yi biya ya o boy. Uhuni sayin. E fakwa yon. Beti ye champon, beti ye chile muka. Beti, ohima beti. Abe chile chile, ami yehunu kure chile mu. Inti no, uwabe husa robe siya kanafa. Anti Rose, yanko.
1: Ya, jaman kaya di nyamin shira.
0: Emi.
1: Michia, mami je, juwae.
0: Kwa joso.
1: Usi ube bomi tu anzana. Wa abati wa yefeni.
0: Yanko, Anti Rose.
1: Jaman kaya di.
0: Ya.
1: Ya neke mina nsi uwe ane hui nya sobe gubi mya. Emu wano.
0: Nti diyano abone mfako emu.
1: Gari ya vide. Enka, obani nenko uwe akono nsakrefe. Obano kwa wakano dina ba iteli wa baba wano.
0: Ehe.
1: Uhu, ama kiyadu wankame kwa nchia baba wano sa wahiri wa iteli wa nini wamba u. Ano chanye 24 ede wanka.
0: Pato yenyi, yenyi 24 ede ni film.
1: Ah.
0: Yesu wa nyebi.
1: Wanka se okwa asola wano okwa asola na oyeye anache ni ila ama kiyadu. Eki ya wabani nimo, nchi odi ni beti siya wano. Akwa gintu wa nyema na onye ni tebi mo. Odi ni beti wa se, ah. Na yeni ye ko fio na hei suye. Afio hudia. Tum. Anya. Enki. O deserve di obane di yeno no. In the first place. O deserve pa. Kati ya nse ni miya buru ni so wala ane suya. Miya buru ni oburu enke hu. Ako ne di nye obane fi. Na onye oku ura ane so fi. Tuwa mu. E niye oburu ni na. Onye nebe kan. So so yi kristu ni. Nye oburu se mi ya no. Onye ya rabi di be yin pati ya guni pampe mu. Enko oban enko wura na amankra eti ka chire wura nse ni aburu na obu enka fi bo me mo oban kwa nka no kwa nchire ababa wan for the first week ana odi na betire ikeli ho awu su a onti ho ni muka sa o ye ga na ni da ta gwe wa ko su o ti blofu onti ikeli an fo ka sa e ga na na le bo an tu o madam na o ko su ya no ka o ti me ya ni ni ka sa o na bo an amankra Eti, what do you expect from her? Who question question kwa da kwa da? So you know why I'm an do a job after Europe, no? After England, no? I want to work here after. And I'll do a job by wa. I bet you that you are. You tell you what? What are they doing? What do any mean? Young, I'm not glad we come here. We are trying again. So be a teacher for four quarter. I'm not ordinary. Me from Kenya. We should also be the kind of man I'm glad. Eti owe anu ni aboro na eko biara. Amaka adu nyame shira, nyame nu nye adwuma bai.
0: Amaka opa. Asantua brass, let's say. Amaka. Asantua brass, o demfo. Orofo bi number na ukase fi UK. Pache e fro sen. UK. Orofo bi akase fi, o number na UK.
2: Hello. Hello.
0: Yeah, from Pong.
2: I
0: who kasa fi UK? Pacho si.
2: Hello.
0: Yeah, from Pong.
2: I
0: who kasa fi UK?
2: Pacho
0: si.
2: Oh,
0: Pacho, Mobaswa, oh, Mua Mobaswa, yeah, I'm checking my background, eh, mommy. Mwa mwala na chinyi nina computer na kati kati mwala ni nina efiso. Chibacho mwa baso pe nama cheke mwa background. Dede oho too much sa. Memfre kura. Dede oho pe. Unya usi ya peke ope. Nuwa miuti u background. Wa miuti u phone. Ye bie wa. Ye bo udia. Neja wa yi efi miuti. Nani ya kasa. Yesre mwa pa. Why? Ye basi ye disturbe listeners no. Ya Joyce. Ya Engo.
3: Ni ya rama abo chilade.
0: Nanswe yen sempi.
3: Se won kacho, unya ba me kogana mba e meda fumo, si pikini tini mi yidem si, si me fumo no, oba se menka.
0: Ah, gana e dede.
3: Na oye dede.
0: Me hoye pa.
3: Ye papa ro, ye papa o se ye kuno, se ye wopo, se ye mame, ye nanana. Ono wapa pa sa o ba na betina yi

0: ye tu nwa ba be dura na so be hu situation afi na udwane udwane ya so udwane call back Ghana but o mienu nyina no ekwan bi so no o makoy abonsam na bonsam seti o trap e na fidi na yi o mu tina ba ma no bonsam seti o trap ne fidi ni di wa e ma broken heart na ma no e diabo e na wo bo dia so na so di afra oni pa na se oni pa ni nan nan nan kan so ni nan kan so do ma yo dey en ti du besia no bi so ato aso
1: Merci. Nyamekan pa Mike Toronto.
0: Okay,
1: nice one. Bewa Bonsu, Canada. Okay. Mameni orofobi owo UK enkasa isi ya. Orofobi kasa free UK. UK. Well, last four numbers near 7997. Yeah, for say, nyaka sa fin.
2: Aman Kado, Yusuf.
1: Yusuf, mini at zai.
2: Nyamia domboko.
1: Long time, yanko.
2: I me pass me number ya save mam why na old one no me na problem ti ma pere
1: bia ma save am o
2: me da ti
1: yanko
2: amagado
1: boss
2: che abranche no ya boni bia no e bia ne benya no
1: ade ti ne benya no
2: e benya ne be ma no oba no awara na ye ne ho ade e
1: mhm
2: oba ne nyane mpana wadi afie kana ya mamere no ye nkira wade mienu minima sori a oba beema no oko wase ntisa obema kanino ena kanino ne ye papa no ye nana no mo ware mienu ne miensa ne nan eye omo hoade ntinu so obi yiri ye mienu a na sa oko fa ba ho a wo so oba ne yiri utunse a wo se ni wade wa ko wale wo ba ho fo ye awade mienu no e bia so bi bi ne kire aso bi nkiri I'm a mirror chili.
3: Balance
2: sky. What never broke it? Now so now what you more there? Now I will find a bow via a piano, a deniano, a key. A dancer or only a woman was or tea a brutal ha. One of the only one to fall by the beauty of the man. No being go far in the Yerem one quayan and one year farembra. Then Yerem Yen Yenu, say me and so, a woman Yana said. Disa wo ti anaso obi ko fa ne ko bo ne ne yero ka de ne bedu ana wo de wo na ate osisi mu odin nti wa kwoje no a bia no me ka kire no ani a chief eti a wo mo se die be die be no abranche ni bia ne benya no be ma ni bia ne benya no because oba no aye no hwade so wo nye ne hwade a ene ye ne mpana ke different oba wa ye no hwade wa kwen no hwade ma abusuafo ene wo de na ba wo ne ne yire ntam asem die obi nim kwan a obi fa so ene se be ne yire da o ti anaso obi ko fa ne ko bo ne ne yero ka de ne bedu ana wo de wo na ate osisi mu odin nti wa kwoje no a bia no me ka kire no ani a chief eti a wo mo se die be die be no abranche ni bia ne benya no be ma ni bia ne benya no because oba no aye no hwade so wo nye ne hwade a ene ye ne mpana ke different oba wa ye no hwade wa kwen no hwade ma abusuafo ene wo de na ba wo ne ne yire ntam asem die obi nim kwan a obi fa so ene se be ne yire da oni kwan a e fa so ko ware mienu e bia de onu wo ko mu nti e bia ko ba sa eni e kwa de me nko wa ware mienu a na mamere e kira ware mienu e bia na sori e kira sori mienu nti se me mi ti fa me ka se me yiri mu ye mienu na se bo be fa ba wa
1: se o di Yusuf
2: ai nti wo mo ni Yusuf mo de kwa bana sa nti ana se ko kofi amo a e bia onu so a ti a ofi mu no o kira ware mienu ebi a wa wo ko pentecost ana wo ko battle na uchira wadie bi mu a o me bi ana sori a wo ko uchira wadie bi mu ni so wari mienu na ka wo ko fa ba ko a se wa ko fa na yira ba se ji no wo sisi na yira panyi nti no wa wo ko fa ba no a ebi a no me ka kire wo wura na wa ko fa na yira no ebi a na wa bo no no ebe nya no ko so ba no tie ni tin sa wa le no hwade ama na busu afo aman kra do
1: sa ho ya men ka ho
2: ame
1: Yusuf merasi
2: Okay.
1: Nice one. Benjamin, Virginia. Benjamin. Benjamin. Okay. Akosia, New York.
4: Hello.
1: Minya ba ne zai.
4: Hi,
1: min
4: pa so enyo na unse. How are you doing?
1: How are you?
4: Me say, how do you call it?
1: Okay. Yankwe.
4: Now,

sa wonsem wo akwanyam ye wudi wo na chirichira dia wo yano ne urinja ye mut ayani sem na ye yenina yantwo